king king king on the level matam dadi loibina singi ching mai da hui to hai da na khang na ri ba sa ma khang na a hing nu mi chu pa chak ta du na lei ra mi ni hui to hai ri ba sa du na hing nu mi chu pa chak ta du na lei ri ngai matam da nongpok thangma mai kei rom da angan ba ma na king king king ga na rang la ba matam da di ma hui thau hai ri ba sa du na ma bu ga do thalau da da na khoi sa ong na ra ba kho lao ga lui na ri ra ga si la ma ha na ne mai kei mari sung dai ni pa lom da o le hai ri ra ga loi bi sing gi sing mai da

0: ani shubu da pirei si opponent ani je akhoi gi handak ki PFC gi akhoi gi IFL la ne tauri ba Myanmar si da di mabani na khwai top contender na hai tare na so so platform Myanmar da tar opponent mabani na tar di yau de ben ta me ta mabani mag ai ga su thengani kham dai ya marau gi punya jit ka su sanani hai ba da yam na si da kan na sanagi sam punya jit ka striking sanani hai da nai gi wakhan di lai MMA hai ra mak su aduna ai boxing yam kan na adum moja san to mana phajana adum nungti gi ayung nungthin khaktana adum sana ga lae satisfy ji amarom de yam oi hai ta re adum khona jabdu ai khona jarib do khasikti mahi phang mudu oi di oi adu bai pen madi khaji wa ke punya jit mak oi ramadi ai wakhan da mai na adum lae hai ta re
1: yam na mak nungai ba wafum su marum na thamir de mak khata na mar tum khangje ning si marum na karam che hi hai ta re chai che hi kya su da gi em em je da khonda gura kuno imai pa na di sananing da bai ma mi je ma de mo koi taram gathra na khanja ba masi matang da su yam nungai ba wai lem to mali thamir am
0: ai je ta se na re 2019 da gi sana ba ore 2019 da gi dum sana se dum tek tek sana ya dum sana 2000 competition go ma thok pa 2020 ya da gi thok wa we dum competition ni mam thole 20 de gi asia ho bodi direct mma da hoe adu waina kickboxing do ina direct onjil laga sahi om mukhai tare chanaura ga amu mma si pa amu mma do onjil lapne adu mai pa na yaad wa si yaad de hojik cho dum yaad ri yaad de aidi moi di phajana su khang de aidi mma si kai no kamain tau no hai bisi phajana su khang de aina hai su moi na gyan ta da hai da ra adu bu adu mi cha nu pa na tau ne ha ga support ti adu tau ya adu bu ai sho ka drai ba gi pakhat pa mo moi da adu lai bu du na moi na shan di sha na ning de hai da re
1: yam nu ngai maruk ki wa phum ta jab da su ki mi nu ngai fauji adu ga lo ne na adu mu khang je ning se koi karam karam ba to na min sing di ho ji fa bu ga na chen na sem sa bi ri ba ge han ki APFC na ta ba to ba kari karam ba to na min sing chen na sem sa bi ri sem ta mi
0: APFC je adu han tha khu ding gi de adu moi se ho ji ga di tim tim moi na sha na ba ne tim tim tha khu ding gi sha na ni adu ai gi ba ti September ta ai country ki ma tu ngi na adu to pa tournament jo adu marak ta ai thok ke kha ho ji ai gi topology se 20 lai ai handak ki chahi sida plan je dum 50 gum di plan taw e ngam ngam da bna mane du bu isor gi nong dam ne du ai 50 mo ngam na bdi ai hona ge khali
2: winner urak pagi mi kup tumadi marup mutum bu pe na kaw bang ngam la ro he bu phum simri tham chige adu ga lena na marup na winner urak pada lam lam sing miam su su ki mati khara bu phau je adu ma kha ta na khang je ning si akhoi gi winner urak pagi harau bu mi kup adu khak na ta ba handak ki pangdo ki ba Indian Fight League Championship from Bangalore da pangthoki basida hariba changamna basibu yawne nabagina mota chatpa matamda thengnaki ba khoi kaubangam lori da mi kuplere badi madumasu thambiramo
0: kaubangam madi sek sidagi chatpa ho adu mai sidagi hai chatpa ho da ge dum khalle yana adu mai airport la ko gai da ba khoi jim gi mi miam lae support au bi hai di lae airport ta ge phajan chala west pv ba kai da adu de ha orga dum halak bo bo adu mai am nangai bi da na koi jim phene jim gi mi miam nai ngo support au bi se masi am nangai ta re sumai na dum kha ta su dum to ha ning ai khak da gi na ta
2: maru bupen da ge mu khang jin ning masi koi gi lamdam astalari ba miyam singh si mma hari ba masana si karma makhal gi masana no adu karamna sanagada gi haibani singh si khang da bane he na yamna leibagi mami amakha akoi tabugum tawi matang ste da hari ba masana si bu thawai hakchang yamna sanavera ga marupti lamdam sida akoi gi manipuri magi mingshat purga lakshari bine lakpiri bine hajari ba adu matang sida hari ba masana si bu nungsina sanaveri ba thawai yamna sanaveri ba maraf amoina akoi gi lamdam singh miyam da kari karma wa phumni thamini gi
0: Manipur di MMA hai se phajana khang da ba na yam bane world yo in the fastest growing sport or Manipur di khang ma gi jang si am wa le even fighter ho ji Manipur da lai ri ba fighter ma khai MMA sanari ne ne sanari ba ma khai da di MMA ge lambi da puri ba example sum mayam na ta ba oja khar su lai ri adum akoi na u bu da hai di khoi tao sing ngai ga dro moi na jim ma ma ra mo ra hang ga dum pang tau tau ba ma si am to haning de kai gi na de yam risky yo ba po ne khoi de sam na de khoi si game ji sana national mayam lor ga thabak chang ni ha ba gi asa su lai ba na te sigum ma mo lai tau ne na mma a si di am na su risky yo ba ne na mma ha ba po che sana gi hai ta de oza pha ba mma a ji kari no khang ba competition phajan na puthok bi ga da ba ai bo ai yau na khoi gi UFC road to UFC brave guest warrior hojik lai riba meam platform meam asi yau na ba inkhat pi ga da bo oza sing ki makha da san na

Isesi tahan zaki bagaluena na matanga sida git lantok java loishinjari. Tabiri vasi akaswani infalgi FM sangai channel dagini. Halzik channel asida makatawa thorum singidamak. Aikugi announcer MM sanayaida shinajari. Loena na adongi announcer arum lana ngasigi wena di kainaya tangnijari.

0: tai mang musim biri ba mapu? Shugi matau si mapu ay ni yeng mang amdre. Peklu ba shu sanada si gumakudong tiba si pibiga da balay rabati. Shola ba mapu ingo na pinabi unay tai mang musim biri ba mapu?
1: Bajia, wakal bangkan na ganjit misim lay rabaro. Hawjik ti nasu sanasa na wafari. Kaya yun ang bajin, pangkat na ganjan biri do.
0: Ay, pakar su tog de na. Sana chak ba, ay pakar su tog de.
2: Bajia, karino, bajin na po kanda ganjan biri do bo baji. Kalunu da, hakchang sok na ban. Hawjik ti, na su su na ba pare. Ay, koy su halo abani na, baji giya walo papum na mag. Ay, koy ni chang da na, kup na yeng salo do ni.
1: Kwene.
2: Adong mo'y baba, baji gi purise, yaman na ure. Mo'y babu yeng bangam libro.
1: Ibani selaga amma hai lai lu re keno
0: ai ai basi gi di sine sum yare da ana u ba ma mu lai dra ba su sine he na ma phare da cha cha
2: ya de ya de baji a baji gi phuri se a khudang yong bi na pha ga dra yong do boi na lai sira baji
0: ya re ni da ipa gi dilili ba sine he na phara ba ni da
2: ya de ya de amma lai da ba su

0: table got to put hokrone. What's in the channel? Channel have to look.
1: Oh, Tama.
0: Matang Mapama mother support lovers at Cadaval Ebony. Cut to the Renovo. A curry no nana to loom the single for a borrowed ball.
1: Tamo, like Netamo.
0: Oh, I call him to Yankee. A city young potter in a city.
1: Tamo, a papa certain cry out with them.
0: Oh, it's a ma, wait a man to be all.
2: Ah, Ibua, get over that.
0: Oh, my singer like Sing City, love with the noy, I don't wonder. Macum tapa, Utsina Saba, may you pursue on the yaw at him.
2: Eh, Ibua, say, see, lady Sing City, the Matane, it ain't my name, by Saka, Amata, load of not tribu, sigh, but the Lord of any, says, poor, poor, poor, kidding, Tuzalo.
0: Oh, it ain't a poor cry, very poor keep a taradana. Panto, all is hungry in our toybana. A halaman a sinner, they have a potse later, but the Baba have a little pew hibony. Home the pee by the Pata pata bersina, mafam cawam yang untuk lom naga. Apa apa itu, pi bai betul. Habisal habisal.
2: Hoi ni hoi ni bunga, nui ni tak betul lor. Kita tujuh lori bunga si, si. Kita tu nak pulak si. Aduh kan ni bunga, si. Si kita cokli si, si masuk habis lor si.
0: Ah cokli si muka habisal apa tak si?
2: Kita tujuh lori. Ima, ima, cokli bersih lagi no. Si bukan ni no, si bukan ni. Hai ma, aman masih kita nak hai no.
3: Si ni bukan ni bukan ni no, ba. Bukan dah yang secret so, bukan mana yang kalah sah tu ni. Ima si bukan ni no.
2: Hai ma, si, si nak tak mana? Imana ne isagi phaja ba ma sem gra bani se pitokra ji se aman
3: ma se sipuan ginu ima sipuan ginu ima
2: ha do ni ma se pitokra ji ne dai no ma sipu ha imana loina khangi ne kari to goda ba tau roi da ba kana dra ba aman ma posi ki da ma ta isana dum na tau goda na ti ne
0: a te ma anga ki ma to sinu ai tre sa kri sim ti le ja ho sunu da
2: herai bungo anga anga hai ba wa bu se se bu gro se bu se
0: o para preter un pura un pugi ba ta
3: ima nang ya patte nang mi
4: ชามยอกไกซีมานังยอกนะจ๊ะเฮ้ยนังโบไปชาซังนะนะเฮงนะซิงตะมัวตะนะควยนะบอดิงตะทําบะซิบุนะมานะปาควยกะซิงตะตะคุมนะบรอฮะอางางนังงะซิเฮงซิตะเนบอดิงตะทินตะซุกยายอรอยตะเบนังนะพัวงอบะซิกะเลระดิเนซอยกะนังอวะตะเรนังนะอีมาอ๋อทาวเฮงนะซิพัวนินุยนะเฮงซิโหนะอ๋อกุนโซซิงจิโนยนุฮอนกะเรนเตซเตบะซุกุยจุนตะลิ Masih nak pergi sih, orang yang kerbau. Hai, baga kerino, bai no itu kundu sih bo.
5: Hai, hai, hai, suchana. Hai, hai, ibu no balap upo rai, hai suchana di. Hai, suchana di kerai cakra. Ibu enggak lagi bro, hai sana, suchana.
4: Kerino bai kundu sih bo.
5: Kerino masih sih taruh masih di mangla tai bang lai bo. Ha, kerino ne, sana jauh ba.
4: Baji.
5: Yang sida baju ini ijabal larik sing, aduga ayne pasabal larik sing adugi matakta sida thabati bel cokri itu na kudaile cakra, ha, kudaile lagi kerbagi hai bni.
4: Baju ya, baju ini naga haksangga sunjulakpa, sahih naga yamsilakpa sida, baju ini kana draba malaba sana draba larik sing si parga, baju ini haksang solak dra hai dina kana kapikpa.
5: Why the way isn't the Baji? Why is it a Baji? Why is it a Baji? Why is it a Baji? Why is it a Baji? Why is it a
4: Baji?
5: Why is it a Baji? Why is it a Baji? Why is it a Baji? Why is it a Baji? Why is it a
4: Baji? Why is it a Baji? Why is it a Baji? Why is it a Baji? Why is it a Baji?
6: Inau, oh Inau, Inau buat lagi bro.
2: Hei ma, Ije, lau, kau dah jalan hulu, pemcik lau Ije.
6: Ya ini, kau ini nang buat nawan apa sah, mata tak kider, nasang nasasu kider, nanti nang buat Ije nata perform rado, kau itu kana terbaik ba.
2: Hei ma, Ije, mi tak ini, kau itu berkana rido nih Ije nang buat. Hei ma, Ije nang di yang nana kena lai na, kau dah jatuh nih Ije buat.
6: Kau ini, ngasih si Ije tempah lagi sangka betul nih, nanti nang salah roy hari bro.
2: Mau gitu bunga sih tak bro,
6: hoi ni,
2: hoi ma, Ije, ay, jalan roy deh Ije, ay, angang boding tin do bunye, tabak yam lai deh, Ije sa thok biru lo, ay hoi ni, buiye hoi ni ay biru lagi Ije,
6: hoi, pare pare, aduh dini Ije susah lagi matam saya adre,
2: hoi hoi Ije,
6: Ije susah lagi ko,
2: hoi hoi Ije,
6: ngai ko, Ije na tak pelai wado, kau ni ko nang, sale sale,
2: kau deh Ije, Ije aduh na nak sumle jauh lagi ko,
6: hoi hoi sale ko,
2: ay Ije. Nong matane, kaya dana mau dana niya. Mirak tin bakay siya, panggidra mo niya ba siya?
7: Pupu ah, siya, siya nga tangpa mo siya. chak cha da basu mari ni manga ni sure pupu akhoi imanga baba ga se minung si am yau de ko
5: ha nu si ram gani da nu si ram gani kari gi nu si roi do ri bu no
7: bobo nga thambiram ba chakri table su loini yon thok pikre pupu ni ijaram ba lai su loini pi thokre pupu mo si am phat de ko
5: pupu kana su warau de punamak matam ge on mani ko pupu gi di su lai di si di pupu no wari ba de ne hang le ba yum si de su na hyang boarding de sai khra ga pupu nei dom le hyog gadu gadu gi khallu ba da wa wa ni ne hei
7: pupu wa ga nu o ima su baba su nong ma di pupu bu nu shira khini
5: pupu gi thoi bi matam gi khong chet pu kan ha na thing ngam lu ga ni turi hil gi si na hang ga ne silak pa do pupu ngai dun le gi ko pupu gi sana pupu gi thoi nu wa ru ran ishu gi ko ma sa du da dum na khalla ba di ne ishu na karam na larik pa ga ni
7: pupu ai ke shu tau di e pupu na hai ba su in ge larik ka na pa du na mi kok thong ba to yo pupu
5: hogol hogol hogol ishu di lo sing le bi ni hai bi in bi ni ishu na ma kok ta da na ka na na ta ga ni nang pupu gi di wa ru ran nang ngasi boarding da chak ka ni hai ba du lo shen ja ru ro chalo chalo chalo
7: hai pupu
5: ai gi pun si gi numit na taram da ye si da ishu sara na halak pa matam du phau dang di tai bang mu se mi ri bo po ishu bu ngai bang am bagi thau na hat matam ni pi na bi ko apo pa mama ma pa mak na ma sa bu ani pa mama ma pa sin na sin na thuk pa gi se na bi ye si na ishu ga ai ga gi marak ta pal loi du na thap pi khi ba ni da ko
4: bazia hachang khra noi bi ra ha
5: pa ka shu to ge da ahal lorak pagi hauna bini dai sasa
4: nasi di nasu sana su boarding thin khra gani nilam balangam puna ma ichak se horani masigi khalu bada na cha su noi ti isa sana na mapu boka matam khra lam na re ni khalu bada masi masi da le phobu su uraga nasa gi thamoi su kai ne bachi
5: hai hai mai ta masali bani ne no ma halak ka da mari re dana na khoi su bu the mo ko adu ka na na khoi na khoi ta bu in khang do soi da na ba su i pa so do myum si da no ma ai na po tha do na lei ra ga lo re dana
4: ba ji gi phium si da khoi su khong thang do sat pa se hengam dra ba a khoi na za tokri ngai nan ya du mai na muk torm la ga di a khoi si le kai si na kari ni na hai na ki ne ba ji
5: sana ra wa i pa gi di thoi na khal lo ra nu da sahi matang ge hai ura bati hi pa di na han si thi ba bu yar ban
4: hai de ba ji a ba ji a ba ji gi su nuai ma tam len ba ya na ba a khoi ju thab in khang cha ba tho do na kai da ba namu nu bi ge ga ta na ra ga ba ji gi o ne zo ho ma ma nga na jer ma ni ba ji
5: ko ya yu se la ja ba
4: pu na mo ba ji ya pha na ba namu ge ni sin je ba ne ba ji
5: pa nu wai le sha gi wai shi ta ba dei pa nu wai le ai gi de monu hin wa bi mesi u bu de pa nu wa re ko sara chau ba
4: ba ji apo po mama pa bu nu si da ba ma sa ka na bu le ra ngo de ne ba ji na mo no su ba ji bu di yam na khan je ba ne da ba ji
5: ai mo u si de ta ang bi ni ma tam si gi phi dam ni a suk lok sing chang khot mi mo bu ai khoi gi mo u ra phang je ba di ai khoi gi la ba phar ba ni ne sa na chau ba
4: o hoi ba ji ma gi lok sing na ne a khoi pu na mo pu am mat ta wa na nu si sa na na ba si li ni ne ba ji
5: chan hai bsu mi imo di lo sing lai bi ni ma mak na lam dra bdi sha gi pun si gi lam jing mai ra di kana na wi bi ni do ha
4: a du ne ba ji a ba ji ai sha na pu do ba po si an ta lo sing jer gi ba ji
5: oh matam ma ba da matam ma ba da yim si gi he lo thok ta ba thong thong na ha na koi nai gi sharing gi pan tu ba ta ga da ba gi khawra na ga ikhi ba dai e tu min ne tu pak tu pak ye ni ba phalan sing ai gi wari gi wahi pareng khudin gi ai bu punin thogat bi do da ku ba ba kho na pik la ba ka sin in khi ba dai adu bu wa shi na koi nai bu hang la ba hang ba da kari gi nai tu mu dok tu na tham

0: Hello. Hello, good afternoon.
1: Good afternoon, sir.
0: Can I wait for you? No,
1: I'm
0: not. Hoi, tak piu karam bawa farm sing pokat pining bang. Si good afternoon, ladies. Da. Hi, piu. Gas ki matang shibadi akhoi ne agency magna tabani ne amna kupna khangbadi oi jadre pau da duga te te ke nosing da tabo oi biramba su yai adu bo masi khoi gi hojik simi pum ting na khoi gi khudom sa da basi tongan tongan ba po chei sing phang da ba gi khudom sa da ba mayok nari adu mari le ne basing na khoi gi department na khoi yeng sin biraga praja gi awa ba si u biraga khudom sa da ba khuding ma khoi gi mapung phana phangan birakani hai ba gi thaja ba si thamin na si atopa Karambo, what from Singh Pukat Pining with lady?
1: Yeah.
0: Hoi, hoi, have you?
1: Puning Pugat, yeah.
0: Hoi.
1: Kuidina, I just put some labor in it. Hey, Punta, Puning Pugat, Baba, no idea what
0: for. Hoi, hoi. Same one.
1: Ponte, what am I gonna say?
0: Mm hmm.
1: Wait, hung body. Ang bayi din talaga ako bayi mga artista ko ado so ipatay
0: how did you be rubra hana mamang to be ko ido ra
1: hindi ayuk ta si no maging da mamang itang ye ye to do inong dang da so hindi da so adagi wednesday da so to ito na
0: hoy hoy
1: sa niya ko ta aduga niya sumay pa sa ay gising
0: koi masi koi tasing bo makide koi listener sing na tobirak pa koi phone haije batari masi de koi number se koi na uzabadi na te signal de khang bani masi sui yema de nam makanta madu koi na pick up tok doine aduna isai isai ngai manung da phone ji kari gumba la ga su masi paikhat pa yada ba tanja thok ta na madu paikhat ba oiram ba sui ai lepta na dumak try to be so idana adong ging si so dong phone phang bi re dana sumai na tei atopa timing da atopa matam da su phone phang bo ocean hoi bo from si tham jage hoi hoi phani phani hoi hoi sarugya bi rakpa yam nongai jere matung tarak pa da su sarugya bi u lepta na dumak call to bi rakho adongi call ngasi paijari ba sumaina atopa matam da su akoi gi adongi call phangbo isenu sei nuai nuai ba tamina si ngasi gi di sarugya bi rakpa thagachari sei matung tamina si thagachari kangujam sarju devi na sakpa sei matung khudol tamjari sei ring ba waikom hemolata

0: Kegi moirang leiwak sida thangwai kongting ahan ma eina pari puri gi kudung in ning thau oina palak pa kumjam singyam lukleta ai leiwak miyam so awat apalai tana yekna tingkhang leitana pali saphum lanpham ahak pa laina laichat akiba asikhibik amat thok padi leitur taibang sembiba thakta leiba mahakna ashima khaidi chanbir loktak ishama palli ngarei madi imana thaujal lal kubiduna ngagi makhai watena haikak kambong mayami marang kaina houdi singi chaki awatpa shamli loktak patki haikak phumdi thakta yumlingja isha inai kayana ngathi singthi hingjab kayagi matik nungainati ibudau thangjing koirelai maikai ngakpa ibudau na thaujal lan kubiduna awaba mashak khanghandri adum nadi oiraga moirang ning thau ehak chaurab dining thau kol sita icha am the phob ujetri ningol oir piwa oir hamat tadi nongdam baman nongdam bidri sin laiman oiduna pukning wakal se no matam ka lamba phangdre do
1: ining thau ibungo masi masi da chatuna murum murum shon mai thong mak na ta lai biba nanai nubina karam na yengduna lai rasike khoyum magi nongdam lakhini da choidana ngasi kaubanongi su polam cheram langjaram le taibang sembi ba mangonda haije nijaba lephade lingsilasi ning thau
0: haije nijai leptana korong numit khodingi lei manangaloina na adumakta mahatna lei maren bi nahak ki khoiji khada mitam lamba nawa angang apishak kumja tha sing sudana munbi khido nongdam bama
1: ining thau
0: Ningjarakpa, Nijarakpa, Apumba Malanga Ten Kappa Oil. Ah, Khangre the Lima I Hakti. Moirang Ning Tho Thangwai Kongting Hanbai Hakna Natre. Layman Hakna Khoyum Magi Makada Karibu Akaiba Lakiwa. Ninghan Nava Puklakle.
1: Tap Tabi Sile Koi Mapu. Nungai Tabagi Hairu Rabadi. Nanao Laibak Tibidi. Isungi Manabi Marakta Tinjaba Pauba Pam Jatre. Nupi Oibi Nidi Hairaga. Mama woi bangam tabi nongdam thibi nanauna kege moirang leipa ki leimare ni haiduna phida kanduna leibase sine hena ikair hadum nadi hoiraga awang ning thau shorarel pok pasi ba nongdam leba mapu magi mapamda korounu mit khudingi athen putpuka duna changjani jaba asitadi kaijaning dri nanaudi
0: hoida shano thamoi len Kanda uda leita ba thak ta leiba mahak Nija hai jaba hai du di Lepsi hai diena ai hak so
1: Ining thau
0: Adum na di oire Taibang mapok oiru bana Amuk amuk karigumbada Wara uda ba di ngam lakti Nongdam liba mangwanda Imitta isha oha loi daba leira di Taibang miram leila shida karigi Aibu thabi rakpada
1: Ising thau
0: Karigi kege moirang lai paki ning thau Pambal pibi bada Toin wakat ning lakpa Koro mashin nyam lakpa Machanung Shiva Kangri, but no power, we hack the Karam Natajagani lay pack me up. Machamanagum Nung Shi, I was a cheat can but a lamer and be Wakal Nung Bang Narabadinis.
1: Mapu Magi Nung Dam call Kangbanganga Dagene Karamna. Ikai Nung Shi Anajay. What happam Kangrabini Nanausu? How Kibakita can but a tamoy limal oire? Adum Nati Oiraga, Ben be a heba mahagni. Choi roi pin biganina, no manatra no madi, koro shorarel mahagna, choi roi taujan lan kubirakin, ling silesi bungo, no magi oiba tauram bang lurasilak biro, my ramai sing katsaduna, tauni rurasi nasigi.
0: Such is a low lame rem. Nong the mamagi nong them call nine and nine a hing behind the mangai, come down.
2: Kadai kadai, kiri moyang lay pak termiam ne yabaning thau purit lay, thangway kongting ahanba, lay matamoy rembi na koi buta abrene, awang nong thau shorarel ehag, na koi ni na ning jariba waj jariba kibito, ngam na ure pele, na koi ni na ipamda ut jariba naramchat, ning jani jaba kayado shorarel eshe kang bungam tre lay lay pak, laglabani gashidi, na koi ni na na.
1: Hening Taurel Ashupa Nakong Kada Punem Jari Yolaba chama ngakpiu, lalaba chama kanbiu, ipai bungo.
2: Kadai kadai, hougal. Ngasi kowa nong sida, pari imom anigi ningjeri wadu tadi. Lanku birage haiduna, chorarel aina nungkum lagani.
1: Ipai bungo, namongi siom nungda nau pujaram banawadu bu. Loidam tasing sudana nungdam bamana munbi kiba adutai. Ikai nung siyana na hingsi kadai hingamda. Sisi karam singamda tangja piruk kumduna lenjarak papunsini. Ipai bungo, namombo mama oi bahai bado abuk tadi pangan biu na kong sok na kurumze.
0: Kurung nong toril puma pari ama chatraba, imom ama puidraba ning tau pambal kaidur. Ipai bungo, asuk shak na hingdog sharuk kucham na napubiro, koyum lairi pa.
2: Pari imo manimak, auki bu pumbu kau tu. Munna taro nak koi ni bak, imo m thamoi rembi nakshe. Matik mayai leh raba nasha anupa amgi mama oi bu pangjaru. Sorari el dia hak nalan kui rubani ngasili.
1: Ipai bu.
2: Tai bang power kedu ribang angdo. Sorari el ai makki shani do kandu. Angang magi koloi mingle ledusu tholam lagi do eh. Nasa piwa yai phaba sakhen badugi koloi di so the thangwai pakhangba asum haina tholuku
0: hipai mogi ahak panaya thang merang ning tho purit lai thangwai kongting ahan mana chana malem lai da tahan jaroi koro nong da suka han jaro phiga hu shan ni jari e pai bungo
2: adum nadi go eraga kokting han ba thamoi rembi asimatta da mata kho
1: hipai bungo
2: au phada bo wa phamni Nakoigi na pari sote thangwai pakhang bado mapung kumarei pharpa phau lejishanu nakoigi nakta yumban kaiwa naduna kuina dilai tharoi do sarep kangdong pharpa ga khoyum lairam lenda tanna muk thar kadabani amashi maga kaupare kai phadra bathongni kaulak pa yadab pare shigi makai hairam ge kumlak pani ai ha
0: khuri
2: khoyum thogai am kredo Ayah, kamu kak lagi. Lai jahuru nak kau ini. Sale, sale. Sale ku.
1: Ipai.
0: Ipai, bu. Oh, keramba mawongi tau jauh. Bibi ramli bersiboy koi. Bibi nanti tak pirei shanupa amadi soi. Hadum nanti oiraga syarip kangdong parak laga tanna amuk nong kaga dapa. Mayum makai pandu na yum lep syaraling sada nauda abadi yaroi da. Untuk pergi nongdam nida, thawai kong tingan bai shagai si, mutki pada tarabur.
1: Ipai bungon nama sama naiui bai koida, sangieng amat top na amuk taurage kan biram basumayai ta. Thoi na kanjin biruran, puksil caw bama puni, matam madu yauraga thok laba amalakjan. Matam kui na ning jarak pa, lining pareje jarak pagi panglenga sidi mahido. Isanu pahamagi panglani mama oijaba.
0: Parishan, namu taibang oi bai khoi se mapu magi manai nga ai khoi ne karibu ngam gadi awa ba mapum nungai ba machet hai nari ba mi oi poks khang na kaya khang da na kaya hau ki loi ki ba ngai ba tai asum tari bara nei marem bi
1: ining thau
0: phang ja dauri ba ishan mapu gi asheng ba di khudol maram ma she lei ba na cha ba thak ba chatho khotok pa pum ba da Nening nak khatam paroi, singu koyum mahak nak koy daroi daba mat pangtuk payade ko ishanau.
1: Ishabi nening thau ibungo, nasanau nama du kau jaroi, cak mang caba pi mang set patau jaroi, ayuk nung til numidang, mapu mahu kau jaroi, tai bang lam cet asoi ba pangtuk tabangam jage, mapu mana kubi shanu lai nening parai cet jage ko nanau na. Pari. Pari thangwai pakhangba kadai de leibage na hapo imana kauri basi ta dabara hai bani
3: palem nacha sida leijeye lakcharage palem
1: hi kari matauno adugumba phijol di kari thaugi set pano panthauna ukhi ba thokla ba ji kari hai gani imada sadan bachat pada set kadaba adugumba phijol kadai de karam thengna duna lok thoklo bai sana yade yade set pade hungdok lo cho thille nei bungo
3: kari noi mana hai biri budubo Kegi moyang lam sigi isung imana bu mayam ga, yarau sadan baca ceru ke kanduna, ceru bu fijol ni. Imana bu mayam su asum nengam nasi nerakani ima.
1: Mangle mangle ibungo hengoi isati angang mata moiri do samuna pangan soli yarau sadan bahai du dine sarek kangdong parakla chawbaleb tam paraklaga matam du da chatkada wani chatpa yaroi haujikti hengoi singnung manung urak warakta pamba kairel thengna ba katho asoyangam thokladi mangjare do imadi ayukina numit oi numidangina thaja oi yengjari ba isani Takta malai traba na khada matadraba nojari ba isana karam na yarau sadan ba chatkani yaro yaro yaro chatkinu ko pari
3: onthok pani da ima palem nang bu appopi nacha thangwai pakhang ba pik ta pik liba angang oidre do isung imana ba mayam ga hainar pakuira bani makhoi gi mama mapa oiba singna amat ta thingde yabiraki angang oiri khamlakte nacha di ningthau macha oiraga yarau sadan ba chatpada Kizai hai na leitha hoba aduna hena ikaikre
1: imagi bungo
3: ayam bapang da bani haiduna ipang sing na ngang nakini
1: kari wano nei bungo yarau sadan ba chat pa haido isadi amukta su chatri do ingoi thanga leikai koiba moirang khulak chat pa adu gum ba natini saphom lanphom hainari bani singya tamya narak mongsong tingkhang tumbo marakta sagi saram liba nungai ba thabak nati e pari
0: Kari no, nama nacan ngang nari betul ba. Isha thangwai pakhang bana sadan bayi pijol set pasidi ontok nabu pajak reda. Isha na ngasih sarip kangdong parak pasidi ontok nabu ning penje. Kari maram lay bano ngasih isha na pijol ladu set babu. Tage tamu nei pada.
1: Ining tau, kege moirangi masung mamah na basinga. Yarau sadan bacat ni hai dana tauri se. Angang wiri chatkhinu hairam libani ahakna kai
0: ontok pani da kolaima
1: ining thau
0: nang nacha pakhang sipik na adum puri ba karai dei no yaroi da mushung mama na ba mayam na yaro sada lu si hauri se angang nawa waira di hauram loi na kari no ning thau mocha hai sidi chuk chuk sanu kharas sapham lanpham khangje sanu matik ni na Ningthau machani hai daga Ningthau kol diya si da kena mauna laiba na karai daga yaga daga
1: Kari matau negi si di Chatkanu khotkanu hai du na khambi gadra hai raga Mayrum chubire karamno Mana jai da khichu
0: Mana da di na hai karino Kaino tokpa pokpa houna brane hai laima Kadai kadai pari pakhang ba
3: Panthau apokpa
0: Hishabu Shadhan basi Sati chatning le ko na pukning na ta seng na
3: Chatning le panthau
0: Chacharu chacharu Shagi dinga si sakli basina ahan banina khar khajik sikshil lirung ten pai bada hathang talang bada tarai tarai khanganu koi bungo matam lebu khibik ta koru nong thau sorare bu kau phadi shatheng lan theng na ba matam da magi ming khai tha gon da uni koi sa
3: pantho i pai bungo isung ima na ba mayam ngairam lagani sabal da na cha cha charuki ge palem ima apokpi na cha cha charuki ge
1: ngai khoi magi bungo Imana manam nama hoki, tiang nama mana lagi tu na angam tan batau runu. Soi dengam da woi naba ipa sorare nasian bisan. Calo calo, cacaruru.
0: Ah, lay merembe.
1: Ining tau.
0: Isyana, cung piral cahan, sarep kangdong par. Mama naba mirak tilak pa uru uru raga pukning se, lantak naba helai ini. Maning tam jasanu isyas, mana pambat tau jasanu nilai merembe.
1: Ining tau.

Sagol sing tizendra na shakpa, kolong tizeso na seringba, oihallu aibu punsigi, lamlanba, kaungam drabai sesigi, seksaphon gi konjal da kongba, kontangi na kongliba, sura simok taminasi.

baru mutumlang lentona taram nok cheri kurum cheri nsi bigi sakdam da bu yeng tuna lining ba marup su ngai khota ke si tabiri ba marup singi marakta soi dana yorom gani khanje ahan be sei da marup singi da mak thamjeri thamoi mapal sar

0: kan kanja ge aduga loina na aina machine jak pije ba matam da ji akoi gi sajit oina ayam ba pije ya ba
1: hoi hoi
0: takoi gi tu joli har da khanna ba bagi kabung gum ba ji de khub ka moi ji pije ya ba adu ba ji matang da tu sing ji matau karam na khan ga da ge hai ba ji akoi sa da gi wapam kitang ta jo gi thien ki me da
1: hoi hoi yam nu ngai jai jana ba dip koi gi ngasi gi live phone in program si koi hok duk chaba da shu lengshin bili ba expert na akoi gi maru ina chekshin thorang lokhat ka da ba si Aruba ising siam na magdarkaroy hai bashi koi wahok dokta shu thambigre ado jana hoje hangbirakli ba ising mot patsina kari karam ba hidak chairaga phagadage lolagra kamasida hidak ki chaigada ba chang khangjan khangbining ba aduga masi hidak ki maming na chingba khangbining ba singsi ngasi gi lengshin beri ba expert ta khoshi na jage expert ta gi dongi pakhum taminashi
2: Yamnoi Zare, Ozanova Dipki, Wangzi, Kongzere, Ziki Hariba, Quaki, Pat Madele, Basuma Palm Singh, and so what Samasia or River, Quay Sing Palakta, but Sing Pundar was never.
1: Hoi, hoi.
2: I don't know, Masia Tina, Teko, Organic Lossium, Wangba, parties and select by Singina, Nasi Sibagi, Zikaiseriba, Mananga Tai, I say.
1: Hoi,
2: Masi, dissolve oxygen and oxygen, Wallop for the Sara
1: Canebo.
2: I don't know, Masi Hidak, when Hariba, the Aquina recommend to Wea with the XP Yuka and lay. We say, born by remedies in Yikaniko.
1: Hoi.
2: Ammonia gumucham chuppi duga pon chen test of the level ko masi xp yuka se khoina 300 ml ko kanod ekar mata
1: spina
2: sigi sangla sai bi ko din phani duga ani sobe question da ozana heavy gi ba je ki grass cup ki kar mato grass cup se mana sai bi bon sai pv ri ba mas mai mas jang sing je dum yai adu grass cup se khoina mas jang tha ba kan da khoina kitang mahak se kitang khoina pat pathan ba ma da katang ta
1: yai ta
2: kitang khoina molasses kumba su gi kan su ka khoi gi sini ngang bi do ma sina kitang pathal laga di ma khoina grass kam na sa ba kan to da stability hang la le
1: tum ba gi
2: chang le ba du ka chu pi sang ju hele du nga su chaw bi hele ba
1: ha
2: du na ju ki pat me adle ba nga yok pa promotion se sing da ba se khoina phajana ban je phajana khabi ba yam kan na pat ki sing pat da chan se la ba ya ro ga di nga se thu na pa do pi ba adu gi ji gi kan se ma ha in chajani nge na
1: yam noi je ada masai marak thachara ga koi phone call matangam lokhat number tan jadu lokjage hello hello ai koi line si phauna bangam gidre ada atopa phone call ngai boina masai lokhat kada bachakshin thorang sing dugi matang da expert na koi ishing aruba gi da kale be mayamam de haibi gre ada ai koi na ayu nga sing sigi chekshin thorang lokhat pasida maruina koi ngayuk pukri sem sabasi su adukimati adu maruoi brain khanje hai jariba adu nai koi ngayuk pukri ma sem sabasi matau karam na karam hai na sem gani du tanga khadang akoi phone call ngai boina hai bi
2: koi na pukri ngayuk pai pukri je koi na perennial pol hai bam le seasonal pol hai bam le ko
1: hoi
2: seasonal pol de koi na kano se amu mu ching ching thu kan da sing nei da kan da koi na phajana pon preparation to bi ai ba pon preparation to bi ta ni kai gun ha da koi na lai ri ba nga ga nga yo pa da koi na sing phar ga di nga su ha wi du ka nga su ma sa phai ha ba se soil du gi ma gi depend am to wi ba soil ji phat ga di mu nga se mu koi sing ji phat ga di nga mu phar wi de ne ba aduna soil se koi na nga yo pa cycle gu ding gi ma si koi na drying to bi ba aji singa sing ko mu thung da
1: ah
2: hai sing da thum thum da drying to ba ise kuna present on plowing to ba low to ba
1: kang hal
2: laga mu khoi ba adu ga mu sida liming to ho da bene ba
1: kuna sunu chai ho da ba
2: hai phone preparation tam sida asi wa kan da khoi haji ki hari ba mukha dre ba mineral ya ba kanu sing che so ki kanu sing da kan de sing che pa ba ni
1: hai koi phone call ma la ki phone am tang lo khu chage hello
0: hello madam
1: ah hai bi yo kana wa bi ro ba no
0: phone to jere be chat le tan de gi ma lang chen la ji so le
1: hoi hoi mai kam ra be ra ji shor kali hai bi ning hai bi yo
0: ai ji pokhi ma sa hong le ja ba
1: hmm
0: hmm a de de kom si sia khoi ro mi gen ma sa khoi in chi a hum mari muk sang ba to
1: hoi
0: ni sim muk tha da ja ba ne ba
1: hmm
0: hmm a de de nga sin che nong mo nong mo gi dum am ni hum ani hum si re che ga dum ta pa la pa chen ga ja ba
1: hoi hoi
0: masih koi expert lengchen bering ai sita kari tawr ga phaga da gi hai bu dum tang khangje ni
1: hoi hoi koi expert gi su ta bi si de mamang da su expert na pan bi ki bada ising si mot laga di koi oxygen gi level si nem da gi da na nga sing si si da taw khala I hai bam di hai bi gre adumak pu o ja raji shur gi sina kari karam ba fi bam na no kari na thogan bano hai bada koi expert gi makha ta na tang ta mi na shi ko
2: Azara je surgi question je kanjere atu koi na direct recommend to dingai matam mamang da
1: haibio
2: ozara es for gisi mapham je kai de leibano aduga karam na haji ki nga si re haibasi

Ngasi, ningol sa ko ba namit ni? Ningol ay bipom namak na matampong bada kaurang na ngay zedo na talay zaba. Ningol pong bagi haraw tayang ba namit ado ngasi ni. Mani, ay na namit kaya hanigi mamang dagi wahan na ngay zarak pa. Mamalyam laban namit ado su ngasi ni. Noong sisu, ngaan ba kau balay teda? Kok ase, pumsasari. Muan ga tayo na bayarak tre. Oh, yan kong le. Noong nga le da na. Pare adudi, ay haukat lagi. As. Mambu mamli na tauri si dia. Pare, mamzara sanu. Sinya siyang dog lagi. Hay ma, yatin hidak sisu, yahaw drene tauri si. Horel di, amat talay rakta ba yaroy tauri ma sisu.

0: ngasisibu aibu mitna songi ba
1: eh sekhilu sekhilu kumai harawnu misi di ne sari sara yamna haidongni ko ikhoi di
0: salam dai dana yamdana marolama
1: eh hera yamna sukiru dai bemsa thola ani thola adabu
0: hoi dai se
1: sinima yengdori brai bungwa
2: au yengsi tongni tiki sibu ke yongi ma
1: se se lauro ngasi di ne sam sam yoli
2: as loire tangmun khendra du dia
3: karata aroke noi ma ai koi junna sa gu mone ke durage
1: ate se se se lupa tara tar ge khulang khang ni to bani
2: marfu to chi de ma
1: a yaro yaro mi di sam sam de yoli bani
3: marfu du yaro ke durage ma
1: tike tu ka ya lou do ri no
2: tike ti ani khatne film si wo phaja ja loi ma
1: a film ya phaja bani bungo
2: no
1: yong yong ai
2: lao chulo ai chulo ai chulo pa do chulo pa do
1: karai de gino tan
2: chulo lao ke
1: chulo lao de tao li
2: se
1: na in he na in he khangao lao de mi tao li se bo
4: nan nan de tu rin hey
2: pa do pa do
0: pa ka jong da ai pa ka jong da sian zo no tao li se bo i sian ta ro de na ka dam da kamang tao ni tao li se de
1: mi loi ka de tie na gre de tao li se bo
2: Lebang lagi,
1: jauh kereta nak tahu di sini. Lebang lagi, lebang lagi.